0: se won be wi aro mu okru sa me fra se won be buru se na wale e ki ka bin sam sho bra boye
1: amen
0: u fi sa de wa wi e u fi sa ni awe na fe u fi sa ni awe no bi ni o betuma tumi wada obi antumi okru awade be tumi o sho bra boye
2: amen
0: ki ka bin sam Ejuma mu no wa obeya ki ka bi se no de gu ejuma no sa waliye mu no wa de ka bi se no de gu waliye ro sa company mu no wa ma no de ka bi se no de asedi o ma bebre sho abla boye yesu sho
2: yes
0: papa to asuma me
3: na moja huegu otua moja huegu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba akope wo kum wo wia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti moja huegu hwe etua moja huegu so o tira be hu na

0: is mwebi arabe buwao. Na wo di dina tem, uwe ni mdiye. Uwe ni mdiye sani wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wo ye sofo, o ti asura na eko, o ye we ana ye sey. O ni ni mdiye wa mini suna wa tine mo. Ti mini suna wa tine bia na eko. Mm. Ene mi kasa chilo.

0: David na enhye asraifo no so na oni sankrofo no enko amen
1: amen
0: yankwai
2: ase na oso oman ni nyina oso oman no nyina ne so nko ano ani
0: na emre ngudi David see so meye oso ni oko no so hene no ema oman ni nyina oman ni gie omomu se David ne ho ye den ti se odi wo manim na odwo nko ako a enya de omu be lusu da so odi wo manim na odwo nko ba bia obi ntumi be to hye won so so odi wo manim na o se ntokwa bi ba Israel kronum a David betuma jina ho ema oni wo mako efise David wetuma kum Goliath de a Goliath ne ne huyu huhu Goliath o se aboa Goliath o se nipa adwin fi woni trimu obubu ma na Israel fo nyina ye din no se David atuma kum ne de a ani Israel fo akofo hene no obetuma jina o ma no ema obi ba woni na ko ema wodi o ma di nkonim amen
1: amen
2: amen
0: yako
2: verses no ose na oreba a David san every Philistine nu kum no anu aba no ema every Israel nkuro nyina mu
0: ose kina homa me ose mna David kokum Goliath wie ya all sign na chi aba no oba Israel no ema omu okro mu nyina ni area mu ho nyina ni country ni mu nyina ra Edi eni jike siyebi ebe shia David.
1: Asempa efi.
0: Because watuma kum Goliath dia. Goliath onu onsese nipa onu diyo nipa biara nuwa brena se. Nipa biara nuwa trenu so. Na David yatuma kum ni dia. Ema mu ewe mu wongina aba so mu be shia no. Yanko mame.
2: Ose.
0: Mm-hmm.
2: Na wade jom. Ose wade jom eni asa. Be shia wongine so.
0: Ose emina David ni David so mna oba na soka ni huna omu ba. Iti emane wo honi nina di ejum eni asa eni ebe shia so ni David. Yankwe.
2: No adi impinti ni eni jie eni ehin asa adie.
0: No emina omu ba be shia so no omu di impinti inchini deruta eni oma ejiche eni omu di emani di bo nyum na omu di be shia so.
2: Vesavi no.
0: Yako.
2: Ne ma a oregro no di. O ma a oregro no je won. Hm. On ho so se.
0: Ehe.
2: So alo eku ap. Eku na apim.
0: Mhm.
2: Na Davidi. Eku mpim du.
0: O se emina e ma ni babe shia so no. Enyuma no mu di ba no. Enyuma ni nina ni se. So a kum 1,000,000. Na David wa kum 10,000,000. So a kum

na biso nyamye yali sanko se si a bible se bible se yakopon na yali se kra no o si de ben asofo ni adisifo na eden adi ejiska na so yakopon na eden esa yare ye yesuma sa nyamye

0: Ewa yesu dimu. Ewa yesu dimu. Kabada badebe dey. Jahuati.
1: Sempa F.E.
0: Lebro siyendebe. Labadebe debe dey. Loba debe namba. Libro siyandaba. Ebadaba debe dey. Loba ye. Jahuati, jahuati. Obie otum. Obie otum.
2: Oh,
0: yes, Lord.